Man, tapos na wato mga ticket blogger ano siya mdong toko wa rabol faya Jaxman miyat mi gopini siya. Alright, like him. Yusin ang parawan te miyat Jaxman iya ta sulong. Yumi FM Operation Brookim Too Light na after next song do yumi am kamiyat long a telecrew featuring CK Blood. Kolim dong Merry Medeng. Alright, Merry Medeng na kaim niya.